0: gerayin.
1: Kumacu.
0: Jajapkan dugi ka bumi.
1: Dugi ka bumi
0: ya kan.
1: Kalau